sakani e ke re hapere di patlabi ya ka mmoge bo satadi e le di ta go di papami ai sio chaiva nidi e ke tsitina sio chaiva nidi ai tsina sio chaiva nidi ai tsina sio chaiva nini e ke re khola phala phala impilo mumlaba laba ai jala ga shabalala lo mtano isphala phali kinga ya kuyabala bala ngapa mangba kuyabala bala na papanya ngamawala wala umnane nana lala